Sonim topi lorji ti arni subjin nyongkhin ting abjinsin abshikhin sigri lo chungti se gongchen ting gi shangjin chen ni chati yarlang changdul thopa mugthung lagsin abshong ji kongki ting nang abshigni gongchen ting kabji sin jangwi phindan gani rari tirab gongmi lorob dan chapi nang arzong ti yong se girgin nikhil lagzamli me patin kongki arangil ngang gan chak karni tantar chong chi marg lop chata lop su lop chil chib jawa ting tigalang kongki semgil tipi ngang Shkabde di amagdi jobjil pa khakung la jabdi Ni pa pi hongdir ur dukchi karukh shibbi Hongdi ikung la gangshil ngukbi mkhil shiub jimbari Mkhil di nangmi tongta warasumda nyarchig shiub jing Dena shkabde di amagmang warjian zasi xabki chi hongwa shigri jibshil Di sulun juun chukhang Marg tantri chi samab sortung di Upshona zi mabdab jinsin upshin shiub batting Dirtin peji chi avsa chi upshin chi debjir yang Sani digi mangchuk chi tsui ponjir tung chukni yu Гардын чиржил жилу нэх цагсмалал би цаму юндын гаму ханын лэрг лагсан лоблон ни тун жи пайдалуг ни ур зонтунг гэр дачаб гонгсар лэка абшэшин у батын Гому лу чунтий нэв шэдгэдэн тунжу лаб жин аса бивчэн жи сама дэй нэв суви лагсал кунг табчалу бари Юндын гам мин замдын хэхэн ан си жи дурам жирдуг шэнцэл галан вады Гома чарчин шэн би тунжи нэн ла мэн чива лапу ян бады хадур нюн нюн ри Dacha ma zangmi tsua shikbu chikzang Tsikha na si jib jacha surub jiryu Ngazi da dung dungrub jir zhuwa tar Dien nang la sarban dung ji jin Tsilag sonam ga yangzum suk jiamni Zhuwa shimbu yung abshe jiyu Wanjang si jim hana pansum tsukbu gazul chikzang Shetik dung tungzhu yub zosil jirim Shkabde di amagdi jubjil bi loba nang shin Abjinchung abshe jiyu jib shibari Yontan agangmi mung nang Marga tandil jik sama abzui lagzil dien na Paye che yed marungwi janhi hi yin la. Dewi ngipur ta songrchung shiki bi xambi fzeetung shik jang yinpar tunga yu. Shtantar chung zuyum jirduk di, shjisi yi zhuwa rinparab shungwa li shtani cachimi. Arja chi la kul nyuom bi arndam lam di, da cang cang mi ur gondrum ta tang yu pating. Chung su yung chi chung mi ub dokan ka nyam jirab jirgul langdrab shungwi. Shanguk kang tuk ting chetan zirjin chi, wakan ka namba anyang jiburab jiryu. Chung ma diwi mong arikha ni tun di, Thasa Deng Chamdu, Chandu, Hupi Soxi Lenyirab Tsongnir Shepur Fujobi, Rengakub Je Tegdeg Deb Jirubari. Zhongcin Chamdu Fujin Ji Rukhchun Shepi Huanbar Zongka Lorji Rigni Shamdun Khangdi, Jilu Nirtung Nirnga Liyabdaga Bar Langdub Shungwa Shigli. Jemkang Nang Navi Rengi Ganyang Baating, Chin Jarab Je Tegsheng Tuk, Khar Gungli Ganalam Je Jawla Nyamji Je Masim Gali Shtamjil Gulu Baating. Lorji Je Bari Ting Arnyi Chung Jemtun Ji, Amagdi jobjil ba wot upcho ba ting. Huanbar jangzul ting zikdan shepi jirtung mambi lorda fjar tar kiyo ba su. Ganatang anyi ting, shetig anyi jitukni, sasha di carlung jir janhi cha cang danyir shio ba ri. Yekurwa mawi di cik charim sin, yekurwa manyungwa shik anyi dekir shtakur to yung guyo ba ting. Derhuna amagmang lagdang upjani ngagzul kaasil ting, zawa cikni zikdan shepi damjil di, kharar gongla rawi gulung upjil, ma tiwi mangwi anawar tishin yu bari. Zhongchur jadul leidun rikak karakun, liwi liin ji xarngul bar. Wajil losir charim sin, zhongchi leishil ba cang ma zhongmi rangchim da khalag sawar danjin shiwa ting. Kongzi rangka payi ji chetan cilab si ni cangmar zhuwa nyung tum jikiyo jibshil. Kongki mabtan ni dacha dandir zhongchur chashigna, manam tandil chishing zosha tang galwa jang me la, barasaf jirngung shenkin tiwi jang me jang. Sashuk nirang kang sar shkachak chobi chamtan zhongchu shik dabjiru jibjiru bari. Wakhang la mershji agmar langlang dabchani, alangzi jabbi, shetigli dhishim talwa ting. Ar zakuk nang ka tongchu ni alangba ca sosub chir. Ar zhangshab danchatung jig mga debhang zam jinti khang. Shkabde di agmagdi jobjil ba gang chigar gani yong yub zignin di ngasa ni, serintuk ka lorji yub shayshi yigri nang da khosan. Wanchang jigar ngabchilo ni dang yong yi thaman si chi dhishim di, Kar gongli rewi ganglong upjil, marub khaki je langzi lortar gaddi, ngarishin shanjim ngang dantar zhongzi dasang cangmar chabiyo ba maasil, mabda maung je lortin je tangftani jasla warta gani sato.

0: ki nüba chiru dang wa ta. Ti ga zi ni sengur ki genji din sun ji pi ngon zhui cha gin huo. Cheng xi jin ki chou gyu le gui di dian bu dong gyu tu yu pi ngon zi na yu shi. Kong ki yi xi ya ta xi di gya zu chi mong gui ki. Nian zhuo ki cheng xi jin ki chou gyu niam nyo niam ju hu da jie ti. Qi le bie ri le gui di dong wa ta. Gen kur hui mi tab rin nu gui ju su cui xip chi gui pi chui gu dun xia. Nyamji gezo ki kola ripu kabi letun sonyer chikin chungji junpo fola minki. Nga su izi ya ta shidi gezo chemukui ki geja jikdu du di tuyumuto pege ta targe gol lewa ta. Kola ripu kaza gui du ki netun taju jibie tablam tuyumuto suyishib jikui si ju yubshi. Shidi gezo chemukui ki bencho nyamle linzin lenzo ki chungyi chu lakda zhushin. Pita kameng jida ki. Izi ya ta shida gyazu jimhe, nyanjo turim lingdi ki, choka ki tuimuto, goyi ta sunshu, ngershu, shida jiki. Izi ya ta shida gyazu jimhe, jikdun soku junkyol, dobshu ligi su, jidar bygu te, semsi chedu juhu. Tuinyin denpe gyeje juri ki, choka ki namang ki gyeje nyanpa ta. Tewe gyekip ki dadan jikdu du di, konor tepse nyungdu donwa ta. Tuimu ki kipen cui huo. Nyamle le kwa hui, pen su yi qi qi ru zhu hua. Pu ki mi gyan to ni, jen long nyam su qi gu qi le, pen to yu ji ju yu pshi. Pakistan ki nam ji gyun do ta, kur yu tun jor pu ge tun bu zhan xie zi la hi. Zhong gu ta, Pakistan ki, ben jor par kyan ni sa le ku rinpo bar si zu zhun le, gong nyur gu di dan wa tang dun ti. Ge kem ni pu, Nyamle ki zonet ti meng si ji gui zu zhun ni, so le jen ki pi ge ta. Tang neng si, lak zi nyamle ta, xiu nun le xiu su, kap gong su, ga gi dan yu pshi. Gachi Pakistan ki mangso ki, je yu nyamle ki chumze ngunze sordu pi, nyanjor ki gyundu ta ngun yu dingsab je ki dadan to ni, ju rin yubisi ri ji ju xia. Singlin ki, ten ti zemlin ki ti rin kasang sibe le zin ti xu ca su. Xiamle linge ne mu tu ti, di ka zhongyang long chin, nian chin chi keb li gong ki, pe ge chilam to gui zi ju pi, chi zi li cin xin ba nam san jo na shu.
1: Ditani, Kirangi Sujo Dingyu.
2: Basigan gets a new anda di shibina, Jujitun Yuta, Shipshir Gishirin Sebuton Tubi, Lotibu Nancho.
1: Tiangu Dijamba, Tatang Latin Yungtam Gubina, Ditani Apindo Yoshi.
3: Ditani, Kirangi Sibuo to you.
4: Hila Tibi Gilia, Kumbuya Birbina, Tirin Waki Yong Tokuji.
2: Lega du dizamba gangur shimbina, lujun yung wai matse, tandoya, langurang gabi niji le yu tukirta.
3: Ditani, kirangi cha na yu.
2: Ki ni yiwa china, tungu yangyar piju dung tu.
0: Gigun chi chi lung zhu yang si chi na, ditan le piendo chenpo yo shi.
3: Ditani, tu tan namba gui du tunang cha gui bi, chawan si yin.
2: Lujun ge ganglam, wan jang ge jun xin ge, di gui ge kuryu ngar le ya dung zhu zhi.
3: Ditan ki zhungu. 俺做草莓，俺们都送勇气。

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubbe chichuyi, mu chi yishinze lembar chi.
0: Mi chiki zheyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rime zhewani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

0: Tene se tang ya da, ane jik sung bu ya da zung chenda che chukur ba, an su su su zera de o dhan chera jirin. Da chi dung bay ju yin nal cha chan san tra du chalu tra dan le da, che ba chok to or da, da to zi gurim le chena mang goya hori.
1: Le,
0: su cha chan mungu changsha gare, karasina rimu kalakantam changsha gare, tsaa kebyaadee kalakantam sasi malup thubu changsha gare, daganangshi tungyaay changsha gare, daganangshi ngu lukyaay gare, jiwi pende chakshana kundra chingay chingay tozo, tawa tokaan stotara gare, lingye lan dhagbaa besi, tene lukyab chagorwa, lukyam chagor tsaa kya, taa tozo tsangma taa shiyana changgore. ngazu da wini da shiwi kebs ge yong de da gyurim ra de ge chazan ra da kal kan zan ra chiga ji gore o de de so ji du lu so ni le mi gu ta sing ra ka ri ne da so le ge de indi so so de ko de ge so ju ri ri che de ni ya shi ro ba o de de ji chang gu gore a
1: de ta sen de dis che na sang dung gi la ze ko na re mi du ba de sang zui la ze ri ji re do wa
0: ji sang zui ni ji lu ge de da ba pe su ma pe pin ja jan da da sang de de so ni le da ba pin de so re Peti, peti sui, an di yang lukyam, jingbu shangshin gore, o di nre re la.
1: Ani laza di yang gune chua kasa kani lukshin shi gunga
0: shi? Re di, kor te pa teni jik san chukwa yinpe sa chila, nguya chiye yindi kuy na lege ring ram man chukwa gore.
1: Nga zui jim soya ten zui yinpe chiki chi nga ya jim soya ten zui yugruwa?
0: Re la, nga yini rang diri rang chung chung gwe, jibu nyipe jim soya re. Jim soya ten zui teje. Ani jimsu hodin dhiziri. Da nga jimsu zoda nga chilera dhin jimsu ke maari san dungya dhiri. Ani nga zo di jimsu dhida khat chitab yaw maari.
1: O shiza.
0: Ku chinchu dhinze dhidwa chunga chunga dha karay na sokcha ani chinchu dhinze soga san jimke sokri. An lukya wari.
1: Da kasi nga zo chik chilera ki jimsu nga dhida ya nga zo sangi nang loa ki lukya ya ki jimsu ya dhidwa. Ani yaw le sarish mero.
0: Yawari. Karasin chilera ki jimsu dhanyi dhidwa sa kui li liya rimu shibzaa tozu sewa yaa utun shaa warwa. Shuu sopchu jaya yaa marwa. Nganzu saan ki gyurim naa suwaad jidi. Yaan chilaya mi nidu zi sirishan jo tozu. Kaanli yaa nganzu shuu taa luk jibzaa suwa marwa. Kunzu rimu di tango naa jik sirish tu luk sewa shiraa mati ina pi luk saad ngaa maa ina sewa shiraa marwa. Tingsan gyalu ina sewa yaa ordele. A caa jibzaa sugyo jibdi kwa chenpo chenpo chaa chodunga. Taa nganzu pi luk di maa besa nye zi na rimu kaangin shuu caa jibdi ina yaa ku chaa yaa jik mung chi shi togore. Pili rimi gyabdaan chung maray, gyabdaan dosta, pebim dosta, zuhu dozo inile, pe tango ne pao, dagdaa jeb stoshana, shugo sopchoo jidi ko pe peh chagare. Dinte keba jeje, da kwa jimso dan dele, chi chile in jimso da, yang onzo yu di in jimgum, lukya ma piso nye jing, keba dik zeyo, ine loya sana chile dozo lukri, yungo arde. Ine le yang ko keba dik zeyo yore.
1: Da kwa konzo chile dinzo yang pechi sangi di shugi ki sochoo jaya di yele, gyunga yu marwa.
0: Odi ya marwa.
1: Samu kugi yu marwa, shibuli ka dekha
0: chikwa. Shibu dinte dinte chikwa dha ku marwa. O dinte yi keba dik zeyo yore.
1: Da jirangyo ne shunem, da chik la ze une draman da lojo nang shiyudwa. Chiki nganzo jim kyaya inere, yang sang dungye inere,
0: lukya inere. Ani da nyi ne je lukya jik mochu yoche ta dindu dimi lukya jo amare ta dindrege lukya bagi dindrege changbin chung ta tanda chidang lukya suya dikeda chasan shun ta chugo nyari chi che an tanda le tuks te yun yanti ko lukya bagi chugo nyanyo kukunga san shuya da tato ta nima ngaranzo yina ta koro su dipige tom na me bu je ane bib jeb je jia jo yorwa dinsan dindre me bu je je yang ko lo tang je je tuwa o dindre
1: Ani tanda nila zeni mabuchi lobchoo naaduwa, tati ji gyunzin shee dee kyechim jirwa, jirangi gichu sumdra kazu zichi.
2: Dyo naayda.
0: Ta pel zani gichu yuwaad mazu, ta di nalla zidi hanum sumchoo zidin zi di cheo. Ta ini kashay kashay tuin, tanda tebe wane zhacho na juyo ngon zichi yore.
1: Kashay kyaan soso zik lansi di shing suna ya, soso chilo diba ya, nara zingon kwa dhugo rwa.
0: Zil. Diko dee di nchi mi ji tuin zi deo marwa. Kwa rinne shing zidi soso mi jingayini tsuwa chakin yaar tangurwa. Tachi gane jizo ginyam nyongzate susu cheche pige chilo milan chewa cheche pato cheche dayan susu dina le kora cheche dayan 심해지도 관념 요 매에서 이제 진짜 용서해 봐. 그래서 단 저는 같이 이제 완전 답시 있어요 말로. 그런 거 이제 나는 이제 소설 내가 클럭제 퇴미시 좀 놀았대요 봐.

0: Tanda nga zuji ki dakshin suze di nyama ni lo mabura chi gyunzin chi gyudin di jiriba.
1: Rila.
0: Tati le ni nyama ina nga zu suzu chi pei puli lupti chiwa ni ta tanda ya bari chaji nga zu gongzi zu mi mangu chi nyam tu lega chi chumra tuyo chi ki dinja vidya rachi chungyo raba.
1: Rila.
0: Nga zu gongzi zu be chi la nga zuji lakshin di suze di gyunzin chi ya tele pei ni suno kati tuyo na.
1: Gongzi zu be chi la ta pei ni shuk chenpa chungu su. Jine ina si shung ge le tongjin chi ya la su. Jine chashana mangzo le yujo jaya da dinte yang pendo shuk chenpo rachi. Jine ma rachi inbi na gongsi ke mudu di susasi lehru che temishu. Chi yujo jaya saran di shiwa shirage yungmo nwa. Gongsi di da kos dinte kali ya da pendo chenpo tenyago kutuwa. Gongsi yungwe ne. A dinte che jiru ine mangu sojong che. Ta dinte rachi re ane si shungge chik towa namjundu towa chi uti nari towa peya pe towa ane yang kyabkyo kalakang zang towa. Rokuna, dhe che che, dhe dhante kudu yawbara chungsung lukung su na, peke shuk chenpura che.
0: Shuiza. Gongsu zube shuk le yina, le zhu diye shuk chiru ching yu kurba, tiongye chi ya yin eri, chenzong chi ya yin eri, chua kheng jin tene.
1: Diri le, ngan zhu di nar jidang mung che se na, mung che ting shen jo re. Ting shen jo che, dhanda ngan zhu lu yu da din di, tun zhe su ma re, desh de zu or di le, shuo chenpura suke yung gu mendo. Dok si di yang, sasa chi, Nongya tenje sande ta tanda shukchen buske di chungma zong.
0: Asi. Zo chikta nga nange su yinzwa, gomba kame na?
1: Zo gomba kare. Gomba kane chik me ngadwa shukchikri. Amdo ngada, sitwe ngada, dwar.
0: Asi.
1: Nyan dwa ya chashana chik chenpo shibidin jayimido, chenge chungma jayimishi.
0: Asi, asi. Ta zo di nganzo nga nangyo di kisu. Vini shiori chungna nganzu da chigi yugo chomra li chi chi yugo chendi kinga zi dindze soya nga gyo rarwa?
1: Zil, da dindze ge nganzu loka shek wane che shir dindwa zige nigir dindze samur na char kuyo che chi yor dili ngu yuzu pa da pe tunje tunje pa kya chenpo che ar di tanda yungum du kaka rasani di nalwa zor ku shen ar di chanzami yugo de yang ku di ᱱᱮᱦᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱨᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ
0: ᱟᱨ
1: ᱪᱮᱞᱟ ᱛᱷᱤᱱᱤ ᱪᱩᱢᱮ ᱱᱮ ᱞᱤᱜᱚ ᱞᱤᱭᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱮ ᱱᱮ ᱟᱨ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮ ᱥᱩᱠ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱠᱮ ᱪᱚᱢᱚ ᱡᱮ ᱢᱩᱝᱥᱮ ᱨᱮ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱛᱮᱛᱤ ᱨᱮ ᱪᱟᱜᱟ ᱡᱮᱨᱮ
0: ᱟᱞᱮ ᱞᱮᱥ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱩᱛᱤ ᱡᱚ ᱭᱚᱜᱚ ᱛᱷᱤᱱᱡᱮ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱮ ᱛᱩᱵᱤ ᱭᱚ ᱢᱟᱨᱵᱮ ᱛᱟ ᱴᱩᱢᱨᱮ ᱜᱟᱝ ᱞᱮ ᱟᱢᱱᱟ ᱴᱷᱤᱝᱜᱮ ᱡᱩᱥ ᱢᱮᱵᱤᱱᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱨᱟᱥᱱ ᱛᱩ ᱭᱟ ᱭᱚᱜᱚ ᱛᱷᱤᱱᱡᱮ ᱥᱟᱫᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱫᱟ ᱛᱚᱥ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱥ ᱛᱟᱣ ᱨᱟ ᱛᱷᱤᱱᱡᱮ ᱛᱚᱥ ᱡᱚᱥᱮ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱵᱚᱫᱚ ᱛᱟ ᱢᱤᱠᱟᱝᱜᱮ ᱠᱞᱟᱥ ᱚᱥᱤᱱ ᱤᱢᱵᱤᱡᱤ ᱦᱟᱠ ᱠᱚᱫᱮ ᱵᱮᱥᱚ ᱥᱢᱟᱨᱮ ᱟ ᱫᱤ ᱥᱩᱠᱤᱱ ᱨᱮᱥᱤ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱛᱮᱡᱮ ᱛᱩ ᱱᱮ ᱦᱟᱫᱤ ᱜᱟᱢ ᱪᱤᱢᱤᱡᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱥᱟᱨᱫ ᱫᱮ ᱟᱫᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮ ᱥᱩᱠ ᱪᱷᱩᱢ ᱴᱨᱚᱛᱷᱩᱢ ᱨᱮᱥᱱᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱥᱚᱭᱟ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱡᱮ ᱟᱱᱮ ᱫᱤᱜᱮ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱤᱡᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱫᱟ ᱛᱤᱦᱤᱢ ᱫᱚᱨ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱞᱤᱭᱩ ᱛᱩᱱᱡᱮ ᱛᱚᱝ ᱜᱚ ᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱫᱤᱱ ᱦᱟᱞᱚ ᱫᱤᱜᱮ ᱭᱟ ᱪᱩᱨᱤᱨᱤ ᱨᱮᱥ ᱢᱟᱡᱟ ᱪᱤᱠ ᱦᱚᱥᱩ ᱢᱮᱱ ᱫᱤᱵᱮ ᱥᱚᱨ ᱥᱚᱢᱟᱨᱮ
0: ᱚᱨᱮ
1: Inele ta talo tani tez gyor chinsha.
0: Alas.
1: Nama ino lo sumi shinri gu degri.
0: Alas.
1: Ta nyetong jur gui gongsu toba ina. Gongsu ta jimzang kura lasa nyacha sa diyo kare sana mungu jiga hakwa degriwa.
0: Alas.
1: Ta gongsu jinda nyingba cha maare.
0: Alas.
1: Ta talo gu degri nisi de, tos gu degri. Ta talo toba tez chi nyong chintu. Ta lo chi ni shinsong.
0: Alas. Ta gongsu chumre tolo cha yu na ya jik pe yu ne dindra gongda mungu si ten yu duwa.
1: Alas.
0: Ta di ta gongsu di pe yu rang su jo di yuwa san rar chikan yu na.
1: Di yuwa di gongsu gongne de nan shuk chenpo rar do gare sa na. Gongsu jik su doya jio ma re.
0: Alas.
1: Ta di zo di su su lakpo rang ke su yu che na rindang di to par zhuk do. Tā pē yū kā jīn māng chē rā jīn, chū gōr tēn jī tēn yōng dō māng chē shī. Tā lūk tōng yū tō yō rā mē, tō wā yōng jī tō kā rē shīn, māng chē chū gōr tēn jī rē tō gā rā. Āni, dīp chī rī gōng chē yī nā rā, tā zī tō kē wā tē jī yōng gō tō.
0: Shū yī zā, tā kō sō zē māng rā chē chē rā, nā dē māng rā chū gō
1: rā. Rīndā māng rā chū gō tō. Āni, chī nyam yōng yōb chī gā tē bī nā, pē yō wā rā. Tā yīne lē nyam yu mēn jō shikī tēne chā shā shā mēn, chān chā kiān rī shā kāntē yīna sīm sāng tā shā hār tā. Tī kō sā sā sā tī kāng kī mū yu mē yu shi tē bā jī rō lā.
0: O shī zā.
1: Hō tā nchā jī rī tō.
0: Lāsī lāsī.
2: Wā sāng cē rīng lā kī, rāng lō chō sō nē sō, bē nā kī sāng tō lā zē lō chōng chē kō chō bā tāng, lō mā rīng lā shī tē rē, zūn bē gyūng kiam 내림 칼라 장추바르 교와 마세 하바라토 랑견 종키 진바니베 버크 케베 체년야 토유 홍키 땅다 시중키 투르타 야비로와 베나키 성동라 제 균진 타르베 총 마세 제로니에도 총일로 베나 성동라 시소 제 체유 튜니르칸 주토바 총라 人이 이시베 하슬라 제야 미티웨 마와라 로토바 총송웨 유미리네 쇼샤티 윤진 탑이 용기로 심슈 티웨 치와라 큐르손시 송도 베나 성동 라시소 제 체이 튜니르 칸투와티 성동 라제 타르비투바마세 다동 레네양 마부시 코딘 제 유비 사네티게 망조기 용바 판회 용기로 귀지 투비 다르게기 저런 예동 초미 굴로네 송 성동 라제 로준 치고 투유 콘케 디가라 라시시 투바마세 윤법경 야고 투비 수준 미래라 시균 진탈비기 내가 테레 나외가 신치와 쿠르손시 제도 생나바초 텐디 강정돌린 리잖아 그리슈비 난드나 슈스미인 샘라 생겐엔게네 무티 만즈 틀람토 그리슈비 리잔 셴다스네 슈

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubi chichuyi, mu chi yishinzi lembar chi.
0: Mi chiki ryoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhewani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

Korea nganan su nimdo sembe sungse di nalol hya pyeongjong ki America ki puchu na dang ki yang ta pye gu chi ho sembe chi tu ji di be te yar zun ki tu je sa ba gyu xin de gi chong wa sa ba ri pye na bu xi zhen ba xie yo xi jian ne sam li ya ling ge ne mu tu tu je sa ba su wa xiu xi be xie ti zhen ne xi xie ti ci de gi zhu ga la ne ti na ba ta dang 地勤驱逐了你怎么下写当能给你他不自己来日头

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubi chichuyi, muchi yishinzi lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangshi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhuyangni, ngamji dende, yangcen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

yam ji san ning chong che che se ba na de me san ba me mu bo dong ge ya ju la san ba gan ne yong a yan leng ba ba bong dang en che yin yang che na dang cheng ge mi san ba ba bong dang ma chu gong meng yi yo ji jin le tou ku leng ge jiong du han sem che du de ran lan da ma tou na dong ba ba dang cheng ge wan da san de yan chou gan nang da na ji yan ne da ni te sin par de jiao de dang kam chong do ji kong ne san dou xian se xiang de la cha xiao ge de la zhang de leng de da lang ba da o o ma na bei mei hong shi

Sam ya, China tam sa ya, Korean jang na sam ya, Korean jer mi la long e yong sam go ngan de ma lang la re, Korean ro wa lam ya, chu la.

0: Azuli tuanxia bi azu cha ni tuan bi, areng gong tuan zheng di cong di, jia qia sim deng zheng chong a jie per xing. Per cibu dawa gong ma li jia qia ni a lei kur deng zheng chong sim qi zhe sim yu. Zhong min zhe qiu reng gong tuan zheng ji dan dir zheng pir di na. Zhe hu ji yin ku njong nir per wa su cibu, hu qim ta bie ngi gi, ngi di ka per deng, a ngi lip a luk lip, zheng pir song chua zhe qi ji cibu, areng gong ke su sur. Jia qia ni deng zheng chong sim deng, jia qia ni deng zheng chong jing, jia qia ni deng zheng chong jing ji per yu ba ri. Za ji reng gong da gong per, jing cong yin pa ni jia qia lei kur deng zheng chong a shi per yu. Di cong deng adar na, jie yong ji zhong min zhe qiu reng gong tuan zheng jia qia lei kur deng zheng chong a jie per wa deng. Per cibu dawa gong ma li jia qia ni lei kur deng zheng chong sim, qi zhe shi miu jing. Di ne su wei ni jiba reng gong per cibu qi zhe shim bi, he qim ta bi a ri. Za jia deng ni jiba reng gong tan bi, di wei zhong min zhe qiu reng gong tuan zheng, jia qia jie per ni. Me tabi kur qiu dan po jin chong tabi yu. Jie ke pa jir e lam reng gong da xiu cai lam di ni, yi shi wei wen hu chu yi huan jiu ruwa. Liu nan cun ji, yi shi bi xi per a xing na. Zhong min zhe qiu reng gong tuan zheng zhe bi cong su deng, xia bi shi zhe qian po jie yu di. Za jia deng, du ta, qiang chao ji deng, di zhi me shi zhou deng, za tong xie bi a zhe deng, do ni a zhe ji reng gong ma zhe shen ba deng. Di xiang jie zhe qi ke zhe ge reng gong per yin ba zhe. Zhen zhe chen tong zhe ji reng gong jia qia ni deng zheng qiu a per yu ba deng. Di neng, jie xue ma jie du nam ji reng gong per wa di. Jie neng ge neng zhe mi reng gong jia qia ge deng zheng qiu sen per zhe ve, ge chi bi yu. Jie ji tuan pur qi wi cong su ge reng gong tu zhe shen ba deng. Jie neng ge tuan di shou jie reng pur ji, li zhe ke xi ge yin ku qi zhen zhu jie, ge chi bi ba su zhe ve. He jim ta bie ngong gi. Da jie bi zu li tuan xie bi reng gong tuan zheng da wa gong ma deng adar na. Jia qia lei kur deng zheng qiu a zhe per wa deng. Di cong li jia qia sim deng zheng qiu a jie per wu jing. Per ci da wa gong ma li jia qia ni lei kur deng zheng qiu sim ji. Qi wa yu ba ri.
1: De ge li kong di bei wei ni ci li. Ni shitong ni zhig lu zhong guo jie bi xie bi niu cong cong di. Ci er ge nian bei jing ge jie si ngar xie leng deng guo ci yu de. Lu nga zhen jian qian gu zhong a bi yin guo ci bi lu. Jie ke bi ren bi xie bi niu cong ge xiu di nan bi yin zhen cu ge tong ma yin bi ngui ni. Gem di xie bi niu cong cong di ji. Guo ye jia qi tong wa deng. Nyam li deng sab de tong wa. Sartu la ni chil xie bab ji ji xie ni qian bu sim ji ngian ni la mu ni. Zhong gu xie bi di bi meng wa. Zam leng la shu ge jie de gen de deng yu de. Gem di xie bi niu cong cong di ji. Zhu dong zu wen zhen tun ji di bi sa kong si. Zhong gu xie bi yin zhen ke le tong mer zi ni. Sangni kikki xiaabshi nyo cong chabkong jik sartu jimjii tang huir cun hui zhin jimtun shi yudai. Zhin yin chetun jimtun mangpo shikdi, shirchul xiaabshi chetun kil thumar zikni. Zhonggu keli ji jabchi chumra jachir tong jir cheli jan ji jabchur shi yubba tang. Bilig ji zhonggu xiaabshi diwi mangwa zamlung lapshuk jir kandib tang yudai. Dalo chetun jimtun rga yin nang, korik xiaabshi yin jimtun di nirja tang korik xiaabshi yin jimtun di jachir tang rdi. Nirje de stevi chetu nang rngi sab chigni kula jabu nirje shugjir jab labjin la rangal ngang jungdag shi yo patang de tang chotin shap shi chetu nang jungjir manji chanza thonli che dentral jemkal thumar chigni chanza laksar to che kelim jang chung la chetu che charlung kartag to yude liti lonja tang zukchin shap shi chetu tu go chungku zovchin che de tag shal pu shap shi ni pang ngone patang lagza sarwa mang po thumar jempal shi yude Jemshik tsongpa songhong jingi, keli ni rangtin shibzu shibin zikpchen li di rigni shibshet salim chanma shik cheri yong yudu. Songhong jingi, chomri tok rigni rigchi tangdar na chanma dir matab lakde ni chonzim shiki jime jing rangtsing ngang likab shibin ni pa tibi chewa yudu. Rigni shibshet salim chanma cha ji, shibshet salim cha lechul vyache ngabche ni rigche waram torin rota pa tang. Rigchi shibshet salim na nalang ke cil vyache gibche kor nga yan san shing. Nam zheng jie li yin, jia qi er nga yin tong tong zhu jir gandik tong tab jib ju yu de. Shkam di xiaab shi nyo cong cong di la, chun jie kib tang sa kil, jie bji rin zi gar gib jie yi njim tong shi yu jing. Shkam zhun jie kib su u, Norway la jie kib jin njim kil zi yu de. Si er ganyin jib shi zhu de, Norway yi sani sa tuk de njim kang gu shi bim zai gu bi yu de. Lang shtik jie shi gu ta de, si er ganyin da tong nish tong nish tig lu lu gdil cong tong cuk chen tang, zheng zi nyo cong pe jin zhu shi gu. Dantzhe la langtag suhu, jyotung suhu langtag sim tsuk yu de.
0: Nda gali kuni pa yuya ni cibu, zhong kong zhong yin ge chok chim to pa jibu, zhong yin a zhig hivu deng jie kib da hivu ji. Hkab ni hibi zhong yin a yum, hkab jishibi jie yung ti me chok chim.

Yartisa. Tsumhun shangchin gulg urga rangchong ka talag zonta. Jihtub jihwa la rabda jiyobi. Lungu zhichlak ka yarnhun ta. Maashi ngu kong jib shikong jisug ni gab shihin da nil. Sanag tang shimi kirmi tongyong wa sisi kih toksam. Sanag tang la yangchir jihtub jihwa la jisi shikshang. Shanyum sab to ca mi htong zhidang nijia yubi torgang ta. Lungu zhibshi lhlan zhongkam lharsu lehtun jib jinnah chongkwan na tanglu zhibshi yin la. Mitsi gangur zatang ta gang zigbi. Urik tangyuna gamba logi ra. Talag zhongga sakong jib jasi gor nga zasa yinbi. Amasi doji jib shikong jisuk ga nanggag lingan chakta ziyo. Dirab nyehwi lorba jasi wa. Shik tso zhang tsalir galwa dang. Abji ya nutsi shiwa. Demon tojang ga namdi jinji, sanag jamtang ga jachun damar chirishin dab. Nolig la za sajime badang. Zhokpa nam za shala dini ya nih barwi. Zhongkam dang a mangcu ni ga gakak siwe ni sijar. Sagni di sarchi ya dorji jie urig zhokpa lugi. Paye jie za sa xianjir jie nangcila ngisi tongzi. Zan de ba dang za sa shongshub shi ji shu sim rtambu zang. Shilu shikton gub jia jia si jia xik lor. Lu nirni la wu bi ya lu gi cungun shang chin gul gul ga rang chong ka da lak a zong ga. Za tang sa cik si zong ni. Za tang ga zong kam lhar su lam da xin gu zam. Tang hi la zhiram da sun dib zheng kur xik su xik gab. Kong gi nin gang ur kur xieb si xik su cu da mang bu xik heng. Sa su jian cham chen o, sa nigma shik jang ji mi bi sa nag jam tang tong ni sim si ju nung cham mi ji. Tor gang zhang er chi wi za tang lhar su xi bi ga kak xe xe na, zan de ba de men ba. Meng cuk ji do mi ndak xe ab jir ni, za ji zi lak si tong ji de ra. Gab der, zhok ba mang bi no li zu ren zin bi ndak xe chang zin xe yo tab. Zan de ba deng za sa shong chub xia jir den zha ta ba men. Chanyum sab to ca mi htong vzhilag ar gawi. Tor gang ga luri chanyum zho ca gor tig man jia du tig cha nga yin bi. Si shir tang ga zai sa un jik sun ca jia si ni hin ni sim shi zam yin la. Tang mong bur dem zig liak bu ma xiong yin hang cil ji. Kong la shtan ni anil mayong war xii.